Es una cual y conquista de conjunto cooperativas o acuiche junilech li naqueque hecho chi cabinquil sali jalan jalan chi najej naqueque jun li nimla saich o le chuquere chiru li cutanca inc a yo chi saqueu ut na pa panchoshi chiru li cagua dios con su cuchic li cacuam li matan nashqueque ren la o Daruk do kwang hun amokak kuchik rikin re roch penin kil. Anain shkiap shkush fede kobera li yoko kuchik shkampal sa le kyang sa le muepal. Chiru li loklaktsuli ta'a sa li hun hun chik kooperativas li kalepal malak li tenamitak kuy hun hun. Toha kyana par na kulak li shkiap li puk desipan esilal ha'in li na koksi. Rishk ampal li nabal paichi esilal li nalepak li kaushlak li seraik li nakakot sa lekeang rakhlal kutam na koi benipi na sa salechol chi kakulbal chi rabinkilakpi li hunhuk chi esilal li hunhuk chi nalep li hunhuk chi kaushwa kyoko chishkotsupal erikin Inka na kanang uchan ru yo kesh chish num sing kilchak li shaman hong hong li lok lak po kuit kere tal wal hong pat na nume li lok lak kutam utahan shkomon li kamatan li nashke li kakwa dios ko rakhlal na ka kultika chero malak po ak na kenawa kila esh nak saru ka angkwan li katyuham utahan na ochpenin ke kun elik re na tohtarok to takabano li hong hong chi angel li tenepamil sa li kapen li kwan akwe cheru la esh li nakeke ech ol chi sholominki li hong hong chi kooperativas o akwe la esh li asociados uta asociadas malak li sahil poyanam li nakesh taliman sa li hong hong chi kooperativas li nakesh poken re esh manunkil li nabalpay chi angel li tenepamil sa li ken li nashpa zahkwe le komonil malaf li nahultikaman cheru tento te banu tento vi rilpal li angel hunhun changru li shbenik changru akpi kyochi shikma ak kyochi hiloko ak yukotak chi adinak rubelak ut haan nahkwi hain shkomon li taklak li kwan sali kapen ak naku kwan sali hunhun chi kooperativas rena taruk lat sa hunkutan ta turok spatspal la kolo ni parkuang li kultikam il shpash chakra la kooperativa a kia li par nakat sa kon na ban shpen kwa na tiklar kin chishunil li taklak li kwan sa kaben la o li kwan kojo sha li hunkun chi kooperativa suena chi hukain sa akwi Yoko chi angelak sa to uken sa to oklik malak sa to elk chi ubex panak nakanaw Lish cha akil lish wano kil hunhun chi angel sa li kooperativas hunhun O nakikibira etal yoko chi kulak sa shirakik li loklak po hain li nako talimang anak kwan Tohe nak yoko cha chi adinak mare shkakultika chero na toko shtikibankin li loklak po hain yoko tishkwak shakre li chiap li nako taliman kwi aban chan chan tokwi mara uta nakakwan yoko chi adinak chirish naka yoko chi kulak sa shrakik li loklak po hain taro narash kebal haan na inka jikiki li honal nakana renak takapan si Shunilik Angel li shtakob chak sa shtiklakit li loklak chiap kain. Narak na siya na kikaip po aksik kwan akwela at kwan re la komonil kwan re la kooperativa kwan chok ere la ish li na kesh holomin re li hunhun chi kooperativas re nat tetuso shpanunkil si Shunilik Angel. Kutokanak, rubelak, kuatinak chak erikin re nat Rakhlal kutan, rakhlal shaman, rakhlal olahu kutan, malak rakhlal po Yoko chiril pal, chan rush kabanu li kangel, chan rush o el ma uz ma inka utkwi inka Par kwank li tento, taka chabi lobresire na taka kwank le sish panun kil li kangel haan Mare naku aik na rakhlal o shipo, rakhlal kaipo, malak opo
wal kuchik mare sa ishlakik licha nakapan hunak li silok ish re shinawal chan ru joji ek li kak angel malak re nagtakilak kwi magshohilok malaking ka apan li nalipat li ishkabano chakayak erik in rubela hutli nakakultika kuchik anak kwan anak tento takakal bayak li kakaushlepal takakal bayak Dispanon kili hunhu chinale di tilo ish li na kwan sa li hunhu chi cooperativa rena takakots li honal li na oksiman. Karuna rach na shkeho ak shirabi inka tapoy beninak o tanumek o pomalak waki pomalak hunchia rena takachap li honal reshpispal rerilpal arsh teram li angel li tokulak. Karutish kamjakakwe akwaye nakpilaat. Tapan li silok ish chi tikto ta truks kepal eul malaksik bal shkiala lin li mahela li yokat shishtaw bal utahin nahultiko akwire nakake li petalil rikin li kahun shakalil malak rikin kung payak li ruli akwim kumare li kilk en kuitera taka kuntak eti renak takatawru utika ta chakok chiko Kuilat, kwa hun chakacha kwikin li chin, malak atyachi kikaru li ru li akwim, amanta keretan nakta tiki di shtelpal malak, nakta tichik rilpal chan ru kwang, li hun chakachi ru li akwim kaan ututataw nak kwang kyochi akchi sa, karu tabano sa li honal kaan. Kuyak kwan o shiv, kuyak kwan o li ru li chin li ak kyochi ak, Inkajik takana vrah lihonal renak numer uttatam kristalil liruli akwim li ta tsek malak li inkajik ta ruk ta kuksi utarin joko chi atina kirish li ahenak tento ta kwisi chi humpat aman karu ta kulma kwila at shat kulak rilbalut mare khun malak kwi bakwi shakwil utta kienak Inka di syahki li komon Tak ere tal nak Tak anak kwi kutan malak oshib kutan Utingka kwi Inka oshib hachik li chin Akhir nak tushatau Nak al chik li ru Li akim Li tatsik Li inka chik tatruk Rok singkil Aban karu tishk amjaka kwa kwaye Kakiyak nak mare la atshalok Rena tatruk tishk akinkil Kun li tsekok tatau aran Aban anish manun re malakh chan ro nak shkol man li raylal malakh chah ki lal khain sash kawanak mare in ka tsakal ko ko ka chol re manun ki lik anshal kha malakh ka kena to to shroy pni ut naruta ka kana but mo kon to shik ku chi kril bal ka naruta kul ma aban sash anshal li hun khu chi cooperativas in ka naru nak taka kana Chi ispech panong kil kumpay li Angel. Ing anaro nagtakake toh toroy bini ut naro takapang kulak malak kapeh takatiki ispanong kil malak takakom nak sa akong siyaman malak sa kumpo takatiki ispanong kil kumpay li Angel. Takere talaran nak diwanal chochinumek ing ka chosh kebal resila lakwe ing ka chosh paswash lesenza kwe nak manaruta numek malaking ka. Aban inka chalchio chinumek chiho kaan. Kwan karu kyosh kana wankil, kwan li tsekok, kwan li mahelal, kwan li chakilal, li naru takataw. Kwi inka sakal taka keka chol chiril pal chichapil, malak chol aninkil chichapil li angel re li nashpas li hunghong chiapim. Tento bi taka ke sa ah akwaye, nishkana akwa ishkas ditin, renak sa li a cooperativa inka takakul renak sa la cooperativa la atli yoka chira binkila na kwan shkiyab shkush kere kovera inka takakul malak inka tat numer chisa li mahelal khain manak matakulak lak chaku naklat shalo hun chakach hun kostal li ruli akwim shkakecho etalil li chin ut nak tachik ril balak a chik chishkunil chaku inka ushlanak inka nakanaonak inka nakah numek chisa li nale chisa
Di railal hayan shpana ka khun railal di naru takatau. Kue dasa zakat shol shpanu ki khun dik akhir. Aban mo konim tali ya tali li koko shkebal. Kue takat sil reish tohfar naru na koshkam. Taran na ka keretan na kwal nem kwal nahrah toshkut. Khun china na let li kal takakanap chino may chihokaan. Karubi kwan sakatin. Ishkana takwa. Ishkastis in han. Ishkepal sakal pachol. Chiri pal hokesh wanukil kafir. Chanrush wanukil lihukhuk chi kafir. Marita ka kaushla na kiasa shkawa. Khun kafir kachin. Inka takapano na kwan. Malak inka takapano kulak. Utitakakye na kumaka. Kunak makhilal malak chiyak kilal. Tishkamjak chokre. Lika komonil malak chokre. Lika kooperatiwa. Aram. Sachoko. Ut. Okanak kwan shkia shkush fede kovere di nakula tzalekyan vikin di shtea maga renak takashok di esilal renak takashok di naleb renak takak e kahonal reshtil al rish li hongho chik angel utkaru kyo chik ulman karan aban mag aah e naklat ta kwil naklat ta naw karu kyo chik ulman wik mag a nakapano Resh chot pala ray lalhan. Resh mukpal resh kutpali chot sash e malak resh kamsin kilchi hunakwa. Tosut kiyakuchik liyatalil. Rikin liru liyakim. Rikin lichin. Maak ah e kwilat shapet shak. Kwilat shat kulak ril pal. Salakoshtal uchak kereta nakwa khun malak kip. Shtikip ak. Utkakwi shakwil chak uchika na aran. Mash kutpal, mash rampal, mash kamsin kilchi ah kilal shapanu aran. Hing ak. Ke al shkomon ta kulmang malak ta chal sa aben sa shkawa nak maak a japano jal shakwil chak ut maare shakoy beni nak halan chik li komon ta shik chi singre li ink a chik us maare kwa nak kish be ularan apan kwi la at ink a shanum si li asilal anisa ahpen ta kanak nak ta nimang kuli chak kilal haan sa apen kaya kuilat yo kat chi holoming re li cooperativa malaklat kwan kat re rilpal malaksil pal chikan kalen kilish banun kilish kan kili hongo chi cooperativas kaya li comisión de vigilancia ho na pa kye rimak a japano sa apen kwan ut kuit derach derach takasut usichak sa shpen kun akwim ut naruto atinak chirish li kape malak li e anak kwan hanain kakheli kyochi kwan kwi atinak malak angelak sali hongho chi kooperativas kwi sali akwim hain maresh tak ere tal nak yo voy a chik anok li ru mare chichape pandi kakhel malakunak li komon din kaus shna lebo chikut li pan rek atok pim sa shpen uchichahki amanish kak ere tal li karu kwan sa kabena shnum sinki li asilal apanak shnum simank li asilal Inka naru nak takanan kyal kapiara. Tento ta kil garu takapano re. Re nak lichah kilal han inka tanimang. Tento ripal uchisibal re shichabil. Chishunil li nalibakwaye. Nak nakoshkam nak nakataw hun. Li mahelal salika e. Li nakataw salika yuam. Malak li nakataw hui salika komonil. Aman huwal nak kuchik toshkam. Kwi maak a takabano ho choko chi shkultikan kil chero anak kwan. Po ka anak kwan sa kapen shkotpal li asilal malak li nalipak e rikin chako ni leshla ish li komong ki nakike e chol chi rabin kil chiki ap shkush fede kobera re nak kawal kwan ko. Re nak choko chi ripal chi shtaken kil dispanon kili hong hong chi kangel mareha ana in rakhi atin li inka ta sal sa lika chor shta kengkil li shbanon kili hong hong chi kangel utkaru na rakhi yabal hain anak kwan ka na wom chi rish karu ta rakhi atin pong hong janru kwan machapil ma inka utku inka karu tento takapanong par tento toshik Tento to patsokler di kakomon, di teknikos, di nakekulak rekatean angkil sa lihungkong chi kooperativas na kenaw na li molam fede kobera in kanashkanam. Shones lihungkong chi kooperativas apan,
tentota cuanclic a relaxa como nil renachijoca in yokoshke pal retal li nale li majelal y railal y junju li naruna chajquinte apan qui maca canawom chirish caro yo chikulman maca caro toluk chishpanan kil ajelru nataka silrish chichabil nataka pechizakal aruna kulman aruna kulman sali junju chico operativa chirish li angel chirish li kakuanji utkui la o in kanakanam chanchantaki maka aki karu kyo kuaran in kanaru takasach li honal ho akyo keshira minkil malakho kyo keshke balreta la esh maani taruk ishtiana kin kanashnau na li chia kwan shiku jal kai po akshik kwan ke renak takachoy renak ta rake rabangu li kakwa dios ho ka nakwinarak shpana po shkati esa shtiklahik saru kwan li kakyo am saru kwan li hunhuk chikanje li hunhuk chinale li nakabano li kwan sa kakyo lakwi shpanun kil sa li hunhuk chiko operativas la o yal tonim ilo sa shpen li rujishko chain ho ka nak sakabeng kwan silbal uchi yal balka eh chiko ka nak nako kulak sa li kyang rikin li shte maga sa li hunhuk chiko operativas re nakta kwan sa kal li nale bak li silok ish chirish nishpanun kil hunhuk chikanje In kanaruna yo kurchis kiapa nakta koy beni kulah nakta koy beni kaper nakta koy beni sa kung shaman malah takaceta koy beni sa humpong aban acana kwi chan ru li tishpas kaili hong hong chik angel acak rikin li anok kwi anakwan mares kakebayas kemal li akwim uti toksa ushipo toksa kaipo chik naruah kwi takake aran mag ali cha akila tento taka nao malah tento taka hachah kwiru li nale putlik angel hain aman kwi kwan rah li tento taka banu anak kwan li tento taka banu kulah puting kana ui benin aman sa shkawanak mare shkwa huli sa ichko lehil wal kuchik chiru li po li kyo chichal chepo la ish na kenao nak napal li sa ichko lehil akwi li na kwan sa li hunkung chiko operatiwa singka taka ram chiru li shpanung kil hain Shpan nak shkomon kakwi li kakwanghik saet li kooperatiwa. Shkomon li nalep li nakwan sa shtepa li katenamit Guatemal sa shkawanak nakwahul li kultikan. Hinkanaru takaram charuhan apan akyan na akwi chan ru sa kal kwan rinpa li kakanghil. Kula ishteke li sa ichkolek la ish na kenawa. Wan magwa chiri siya nalep han yoko chi serak ikanakwan rinapin ka to sa Ain narun kuilat aktustu sakal retalil utrasilal di kanhel chakuhonak na keshpan chak li tihok eb li nabeh kukwabeh sa hunshil kutan nare li alal kahol peh na ke rakshik sa hunak li kanhel sa hunak li sa ichkolek mare sa hunak li nimpe sa hunak li batsong polotsok in kanakanaw Aban shpeng kwali ta shpa sa kuna ta apan humpay li kanjel. In kanakanaw marayshat kulak shpochpal li kuch, marayshat estaklash kamali se, marayshat estaklash kamali ha, marayshat estaklash sa kakil, marayshat estaklash si kalek malak siya akin, ut cheskia kwe, ita panu hain, malak panu akwaya shpeng kwa. Kirisham, naru nakat chik raksin kilaku. O kanak kwish kanjel li kooperatiwa. Chok ere sa kala ish la kholo mine. In kanaru taka panghung angel li taka kaushla rishi chavil mare maka kwal rusila tishk amchak te mare nga tishk amchak rusila chokre li ka kooperatiwa uta ash enkwa taka panu. Kwi naru huakshka hultika maka li chah kila aman sa kal sa ar kwi to ilok malak sa ar kwi taka rak li peh Aan chirish li kanjel hunhu. Ia nak kwan. Yoko chish kanjel ankil. Li tse, li kape, li anino, li kakao, li pens, in kanakanaw karujik. Li akwim, li kwan sa li hunhu chiko operativas. Chirisha an, takake li kanale,
takak eli kanawom, takak eli kakaush, takak eli komon, takak eli loklak tumin u tishunil chik li karu tishpats ke renak takak ena kahun koy benyo kwila at chol chol chakua na lepkain tak yakwiretan nak inka takulak akwikin kwila at kwankachik sahunim ke Inka ta tauli rusila li hung hung chik angel kuila at chokat chik ilang kuila chokat chik kuar kuila at mare halan chik nalep halan chik angel chokat chik anunkil ut shakana chik shbeh la cooperativa den to takanaush hachpal ru li nalep ha im li kwanza shbeh li consejo de administración li kwanza shbeh li comisión de vigilancia li kwanza en la ish li na kish poken reshkutun kilik angel hong hong ajak kwe kwankesh lena kesh oken rilbal li uchining rilbal li akwim rilbal li kakin rilbal li to mare rilbal li shkut li kana malak ni sahil kristian wakwe li angel na anuman chirish li awkiche ut kwan chich komon akerere li angel li te banu kwe Ebla holo min el shistik eru rena kushoke Kwanza epen Rigbal analeba kwa ye Nakahultika hun sut kuchik charu Nak yoko chikulak salekian Krikin klishten Maga rochpen fedekobera Nake naulaish nakoraklal kutam Nako kulak salekian Sale muapal sale kumhum chik operativas Nako ebeni naksa sale chol Chiru li loklak kuktang anak kwan Nak yo chi sakew ya makreta li honal mare makina kesh kwakli mare sali isyo kesh rabinkil lina leb li kaushlak li kyoko kesh banungil kiru li laplakutan hain tento nak tesh kwaklik tento nak to kwaklik tento nak kakesh komon di kak angel shpa nak chisasa kachol sa kak ulkul li kutan li kyo kesh si balke li kakwa dios kwi kwan li kakakwilal kwi kwan li kawilal la esh sali kooperativas tento panchoshik narak Banyak mari kuangke bahku ya komun kuangke sali railan takat sama ki rusila li kaku dios sali spene pas spene cish kunil li ruci cok banyak kuang nak kenau nak bali railan nak bali cahkilan li nak cahli nak tawoke dan tobi takil lah kui cici ambil li bar nak konume banyak curab di kutan kuangke cok cinume tak keretan malas tapi aku Namali esilas abar kui kwanke pebli komon, kwanke pebli koyanam, shishtau li railal, shishtau li prochek, mare sashkawa nak na kagu li laplaha, sa li huhuk chi na fehut kui la o, kwank li matanek che kore shkor balke, sa kuk akwi kwank li na lepha in, utrahlal na kato shbayak, sa li shnuzinkil esilal huhuk, arin sashkiap shkush fedekobera shpanak, nakakienak. Tento takaban di angel, tento nak tokeng, tento nak toka uslap, tento nak to na lebak takaban. Pimak ali kakakilal, pimak ali kametsew, anit tanung kredi angel kain. Wal kuchik wilat, yoka chikolomin kredi kooperatiyo, utataw na kichakilal, irailal, mares, ashkawanak, ashatapin, malashakienak, tento shwanu kilik angel kain. Kyan na koka na pang, tento akwi rilal, tartonumek. Chamu na tonumek o eli huonal renak sa shkialalil ut rikin li rochbenyom ut rosopesyom li kakwa dios doruk chish panukil malak doruk chish taupal li nalepain hokambi nak sa ich ola shukere la ish li kyokesh chi rochbeninkil chiru li loklak kutank hain nakabanto shiere chi anchal li kachol li kakulpal di nakipano sa lihungkong chi kooperativa tento tish kaushlak chi chapil utite keretan arkwan kesh karu tosh keba la kuela kooperativa chan rasua kilpal kimakwarak sa li kooperativa haan kwan kat anak kwan ut maretat ilok bayak chakat mareta kulepev la kwechkapal li kwankep sa hunak li kalepal li kwankep chanj konsep chi hokaan Utatel bayak reshakwe Changru li ripal Akomon haan Di inka kwan sahun li molam Di inka kwan sahun li kooperativa Li tento tishpan chishkuni li angel shkones
ta chapak piri pala at charula kwangik nakyongkat si chakong nakyongkat si okeng sa di kooperatiyo ta keretal nakwang pinahir chukakwe re la kopim re la kochoch re ta kwaksiyaku re nakachikaksi re nakwang li stkali li rusilal li nashtaw malakli kangeli nashbanu li kooperatiyas chukakwe lat mare nakatsakonza li tzolok sa di kawalising mare kwang li matanek chukakwe nakakunubayak li ten la at nakanaw la at nakakeretal ingkanak si okshkebal malakto okshkebal la nakwan nakanain nakanakwe malakuli tishunil li ten li nakakul sa iskawa la kooperatiwa but tahuntak edi huwak sakye likin khalanchik li komon li makashmatan que cuando se le conjunto y cooperativo se apanse en la tratada que vea cubana le va a cuaya cuando le hicieron que es de Navano Manso es bien de Patepal Guatemala que es chango de Cacuanjic la o de Comón se le conjunto y cooperativas chango que es Cacuanjic de Comón de Maca Shmatan de cuando se va a molam jai utna pal de Xalajic lo de Naru Natauman amal la o cuando se le conjunto y cooperativas tento takakeshlok al takoshlok il chishunil irusilal likakwangkik sa likooperatiyos ingkanak tochal kutok shkebal re blikomon limakwae ah kooperatiwa arkwanka malep hakwae arkwanka rusilal hain jal sa kachorpan kwang takakula ut takoshlok il ut ain kita kahalak chiku reshkolp al rishikamolak kuila atyo kachi auk sa la kooperatiwa vichochi shkebaro li lo plakape li lo plakske utmarejo al chapil vichochi kelga kwi kinanakwan karutabano nak naruwa kwi tak amru la kokwim sa la kooperatiwa inkanakanaw ma nakakwan masa humpo masa kwipo masa ushipo la esh na kishnawokre chanru rilbal ishkikikru li akwim kunghong sa li kooperatiwas li nakishtariman kwe apanten tora takachap chok kwe li komonil inka takakye nak kyaltakong nakamanuagan ut inka akwirak us nak takutong nak kyal ramok malak kyal chapok na akhek yoko aran tento manzapal takoslok i takakye nak li kooperatiwa ante manakona kinaulaesh mukonaruta kwang li komonil haim kuimaka li asociados kuimaka li asociadas tento nat chikahunilo kwang ilom renak ak kooperatiwa anti komonil tak iak tako kliak ta erchube haban inkata san sakachol nat li kooperatiwa aan di asociado aan di asociada aman di asociado li nauken li nak angelak li kwan shkulob li nashpap li shtaklankila kwejo shpakecha rubela nakoy benibe nak naku oken resto shbalech ol re nalepak restil al resil chapil li hunho chik angel li tento kwan sa epen shpanunkin sa li hunho chik operativos renak shihokain yoko shkebal retal parto kulap hokyal lakshkabano mide kere tala na kwan kitarak si shakata chiko diwonal renak shwano kihung angel taka kere tala kinkachik nak nakanar chiko apan mare tuknak kwan kola o renak to kulak sa arkwi shishkayali taka kibi retal si chavila kwa yesh kanaka kwa yesh kastitsin renak inka tokanak si ishbeh utsa komonil toshkataw li parkwan yoko chishsik bal nakwa kuchik kulti kangil charu sa shatik nak shukulak sarekyan rekindishte maga ut chihoka in nak nakwa kuchik shkepal hun linim lasay cholek chukere kwa kwi ishpanto shinkil charu diyonal shinkepe re rabinkil shkia shkush pede kubera